kati oyo bato bayandaka yo ekombo na yo etikali seko na sekopona.